asimi paware be ma ne ba wa kwen ma na uja ho ama so no wonder no is no adoso papa adini moja yari e kanwa unya no eduro na de wu akoda asama ti mesro papa papa ti mi dia hweyi penyin fo nso a bi be pejuma opese odi ne chika fo man san pa pejuma ma benwa mfe bi an koya oyere is no ewo hopa

0: fact, me di eto, eto, me ba chote niye. Me di eto ache. Na wanya oto. Na eto no na ne brode ya ajeje ni kakra. Asa aka brode ya no ho, na wachi. Wanya wankate bi aguso. Wode wongo kakra aguso. Wanya ukobi kakra. Na wanya opaya, opaya, opaya. Opaya, opaya, paya.
1: Empire records.
0: Hey, hey, hey. Sabi ilu tia.